ka jelo ke la bonela la mashume a mabedi metso e supileng a keletsa zila tswalo la nana ye nini yo khaitsedi ya ka ya tswalo ka jelo happy birthday nana ye bateng ba ke dumelang hore le bona ba hola ba keteka ka jelo o tlo hlokomele lenanong lane la lenano le la the urban wave tla ba sheba mono ke a tshepa ke gole ke boka ka bo half past 10 kwa na hari ya 11 e ba sheba batho ba ke tekang lo wena o ka lahlela mono re happy birthday go ba o ba rata ka jono khori mamedi jelo kha ihlola matsetsi a mashume a mabedi metsi supileng tjena se re atumetse haholo mafelo a khoi o tsebe ibile hona le ba seleng gore ba se ba khotse yona jwale hona le motho leng gore moputso wa hae wa khoedi o sa o fumane ka jeno re tlo re hanyane o tlhodi tlhodisa taba tsa ditšhelete re ke re hanyane nyana re ke re sheba rona jalo kha khoedi fela tjena batho ba fumana meputso re ka fetola eng a maphelong a rona ho etsa bonnete ba hore ka nnete ditšhelete tsa rona di a re sebeletsa re ke re tlohelle ho sebeletsa tšhelete ke tla o neletsa ntlhanyana tse pedi tse tharo tse sa tshwaneng re tla qoqa ge dishebe re mathodima tsona ha monate e le labone beke metsotso hona jole ke mashome a mabedi a na le metso meraro.

sechaba ka mono se ne se qadile ka nnete se gobokane sentse selebelletso re phakelo mothakathi o ya tla motseng wa Soweto ya re hana mono baba sentse ba qalella ka mosebetsi wa bona ba kena mabenkeleng a itseng mona le mane ha ba ntse ba le hana mono bana ba di spaza shop ba amasomalia ba ile ba bitsa ntlantla lax ba mmitsa jwalo ba mmitsa boemong ba hore ba dumela hore ke yena moetapele wa setšhaba o tla ke arahanya no buibuisana le setšhaba seno se mono bane e tlile e kae kare go ne go na le pefonyana kapa go ne go na le go tshoa go itseng fela nnete ke gore o ile a fitlha ntlantla lax ntlantla lax go ya ka mo go kutlwang ditaba ka teng ke tla o fa video e nngwe go na le kgatiso ke tla o bapalela yona ka jeno ha re ke na tabeng eo hantle mane go o dipona jwang ke tla o fa kgatiso mo o tlo mamele ditaba tsa teng ga ditlhalong itse ha fitlha ntlantla lax a fitlha mo sebakeng seo a utlwa gore naa setšhaba se reng setšhaba se re no la ba bantu ha e lale mastene le yena mono itse ha bua le ntlantla lax mastende a re bona nna ke batla batho bana ba tswe bana ha e lale ya re ka mora mono go santsaneng go le mono ya ba he ntlantla o jwetsa batho bana gore nao banna le mastene ka nneta modimo o re ha e lale ya ba go fitlha phakelo mothakathi itse phakelo mothakathi ha fihla setšhaba sa tlala ka nnete sa tshetsa sa ema ka mora phakelo mothakathi a le ntlantla lax a fetola mmala a fetola sebopego bana beso gankga nthonyana e seng ke tla o fata bena hantle feletse ke the pulse of joy the heartbeat of the nation e qeteletse se le tlwaketsano jwa lepakeng tsa ntlantla lax le phakelo mothakathi ka bona dintho ditsho di reng le malema o ile a tshware ha le qeta o baleleka le tlo lwantshana bolona mamedi wena re tla ikoqa taba ena o tla ntshwetsa gore na wena o e bona jwang o utlwisisa jwang nnete ya sana a ke la bone ke la bone bekeng la bone lala mashome a mabedi a metso e supileng a golela gaufi mo o leng teng ngwaneso re pompa ka lerato boikemisetso le bokgoni jwang kapa jwang goreng ya botshelela.

Do taba yela ya bo se morabe ya dipuo eng jwalo ka ofapana hore mang o tswa province if e kala hana tjena na ke yona qalo ya karohano ya ma Afrika borwa na ebe motho ana bua ditaba tsa hore le abaleleka batho ba wileng hore le re ke melata etla re ha le qeta ho baleleka le tlo lwantshana ka bolona na e sentse le ha e qadile na taba eo mamedi re tlo e bua nthwena mane ho o di bona jwang nomorong ya 0751329.

a ho reka dintho a fokotseile. Ka mantswe a bonolo, re bolela hore moputso o ka nna wa nyoloha ka percent e itseng, empa ha ditheko tsa dijo, motlakase, mafura le dintho tse ding di nyoloha ka potlako, mosebetsi o qetella a ikutlwa eka o fumana tjhelete e nyane ho feta pele. Ke yona potso e leng hore ka nnete batho hona jwale tjena ya ba qaka hore atch, ke nyolletswe mokgolo but I'm still not coping. Ke ka lebaka la hore wa o fumana percentage e itseng ya moputso e nyolohe fela, inflation le yona ka mona ya nyoloha jwale e ka re ha wa etsahala letho. Jwalo ka ho tseba hore sesempini ke tjhelete batho ya Modimo, Kelly Khumalo at the Pulse of Josie.

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Re na pele re go topetse tse di tse tharo nyana tsa go fisha fa morao nyana pele re ya ka fale mabengeleng e gopola gore ke le ka go topela yengwe go tswa go bongwe mafine ba re wena ba re ipindlela e gopola gore ke sehlopa se le gore be se formilwe ke dibini tse tharo di na le tsana tse tharo ke bolela fa ka attendees wa mazwai stone speedy le jasid batho ba ile gore be batla go ba diragatsa ba re ge ba fihlile le felong o bona le wena gore ano yane bongwe mafine gona bongwe mafine in the house ra buja ga bra go fa black motion featuring Koli batla go ena ba re rainbow ye gore fetsa go raloka ga jwalo ke Bruno Mars ana le Cardi B batla go ena ba re finest ke yona remix ya bona ye jwa le magage sure re gatela pele re sala ka re ga skutana sela sa rena sa rinya gisheng wena sa ga se lor ka se dira fa go romela fela molaetsa go ba o ka rengwalela mo le tlakaleng la WhatsApp o ka rengwalela ka nomoro ya 0751329986 na pele re botsa re ke ma motho ele gore o rata gore re ka go kopanya le yena rena re tla le ka mesho go fela gore re le ke go ka ikgokaganya le bao ele gore ba ka ba dutse gaufi le motho yo goba yena motho yo ka sebele o ka o direga gore re feletse re mo humane ka maletlana a rena go tswa ka fa go The Afternoon Take Over magage sho ke la bone le botse ke la bone ke le tshe tshela masome pedi shupa 27 le ona pele tse ba botsa gore ya le gona kgwedi na pele e fitlile magoletsa kgwedi fitlile mafelelong re ya mafelelong a kgwedi jwa le re tlotsana ka re ga sehla se siswa sehla sa se ruthwane spring mo Afrika Borwa le tsebe gore kgwedi ela ya September rena rena pele re thabisha ka yona ka ge le gore ka letsatsi le la masome pedi di rena pele re ba re celebrate letsatsi le la rena la bogwa re le bitsa gore ke the Heritage Day jwale ye ke yona the Heritage Month rena pele re tsena ka gare ga yona re gaufi re fisha kiri jwale re tlo ba re ipsina gopolo re ka fa gare ga kgwedi ela ya bogwa re tlo ba re rutana le tse dintšhi ka kudu ke lebeletse batho ba e le gore bana pele ba tseba direto diema dika le tse ka moka ebile ba tloga ba tseba le ka digaga bo bona ditso tsa ka gaga bo bona jwale ke tlo ba mema ka fa studiong re tlo ba le bona tšatši ka tšatši gomme re tlo ba re abelana tshedimošo rena le wena rena le bona re abelana le wena mo gae mo ka bangwe le gore dutse le gona kabe le gore dutse le gore ka gare ga sefatanaga sa gago goba o ka gare ga kantoro goba go mošoma wa tle goba o kae kapa kae mo o tlabang le gona tulo o tseba gore kgweding e le ya September rena re tlo ba rutlisetsa tse dintšhintšhi tsa go fisha kirikirikiri tse e le gore di tla ba di dira gore wena mo Aforika o te tsebe gore ka nnete o mo Aforika ge ba re o mo Aforika ke ge go diragetse eng jalo o tla bo tseba gore o tswa kae o ya kae re tlo lebelela ditso ka moka go ya le ka merafo ka moka ya badudi ba naga ya Aforika Borwa ga re tlo kgetha morafe go ya ka mmala goba jwang kapa jwang fela merafe ka moka re tlo ba le yona ka fa gašong gomme re tlo ba re boledišana le bona tšatši ka tšatši re tlo ba re fela re ba founela bangwe re tla ba re ba le bona semmušo ka fa gašong ke ya gopola le bale ba botala nations ke ba bangwe ba batho ba e le gore ba tloga ba rata kudu dilo tsela tsa tlhago jale ke dumela ga botse gore kgwedi ya September re tlo e fetsa re na le bona tala nations re napile le wena re napile re go memile semmušo ka sona sebopego se bona tšatšing la lekgono re tlo ba le tlhogo poledišano ya rena yebose e le gore ke rata gore na le wena re tle reke re sekaseke re tle re e lebeledišiše ka ge e le gore tšatši ka tšatši fele tšatši ka tšatši nnete ke gore ge rata iri ya bone re go tlela ka tlhogo poledišano ye e le gore ke ya mabonwa ye e le gore e napele e šedulola le mogopolo wa gago ka ge e le gore tlhe magagešo re šomile kere le tse bore ka fa le dikantorong ka fa le dikontrakeng ka fa le diprojekeng gona fa o mabenkeleng mo o lebethang gona dithiilelentse le ga re tlanyatlanya megopolo ye e napele ya šašarakana ka ge e le gore re šoma ka batho felo fa jale lenanego le ke lenanego le le gore le napele le ya go šedulola le šedulola mogopolo wa gago napele tsena ka gare ga tlhogo ya gago wena gago ya gae o tla ya gae o ntse o miemela o ismaelela o ipsina ka leeto la gago ebile ke napele ke ya go kgothaletsa ke re ka mo mebileng a ke re bolokegeng tlhemagagešo re nape re latele le melao ka moka ya tsela re seke re anwa ra otlela gape re fele re latela le molawana ola wa following distance a ke re o phasiše molawana ola re tlo gore o dira the golden rule ka gare ga difatanaga tsa rena ka gare ga maeto a rena ka gare ga bebila ya rena Afrika Borwa will be saved.
0: You are listening to The Afternoon Takeover.

0: Pulse of Josie.
1: Ya re sala ka ga se kutlona sa rena se kutlona sa lenane go la rena la the afternoon take over ke se ke karolo ya rena ya bobedi ya lenane go le la the afternoon take over e le ka la bone jwale bona re fetse go bolela nna le wena mo kare wena kare ke rata gore a ke tle re lebeledišane tsela tša morago rago bona morago rago mola rena re sale bana re sa gola jwale le jwale go na le dilo tše dintši tše e le gore re fetile ka re ga tsona jwale tšatši na le kgona ke rata gore a ke re tle re dintšhe re di cover out re dintšhe re dintšhe di tsomafatlheng re bolele ka tsona kere bona ebile moragonyana fa ke be ke go file koša e bosana-bosana go tswa go yena the mogirl sa a na le ms mo le makenza batla go yena ba re o e batla kae be le yona leina la koša morago gape ga yona kana pele ka go latela ka ela ya cold yona le yona e fetsa go raloka gona fa go the afternoon take over jale a re bolele gabotse re boele ka re ga taba ya rena ya letšatši la lekgono e le gore ke yona e le gore ke kgwekgwe e le gore nna le wena e re kopantšhitše fa ka letšatši le la lekgono e le ka la bone ke re go wena ke re nna ke selo sefe seo batswadi ba bego ba re tšhoša ka sona ge re sa le banyenyane seo o sa tswang go se lemoga gore ebe e le maaka ya ke selo sefeng se e le gore wena ge o sa gola ba go fela ba go tshosa ka sona jale ke gona o fetsa go lemoga tšatšing la le kgone goba maabane gore kgweding ya go feta gore ga bo sefa ebe e le maaka fela maaka a matala jale nna le wena a re bolele gona fa go 0751329986 gopolo re ye ke nomoro ya rena ya WhatsApp wena o ka dira fa o ka rongwalela mo molaetša go WhatsApp page ya rena goba o ka romela VN wana pile wa tšea karolo ka gare ga tlhogopoledišano ya rena ya letšatši la lekgono ke bušeletša kere ke selo sefe seo batswadi ba bego ba re tšhoša ka sona ge re be re sa le ba banyenyane seo o sa tswang go lemoga gore e be e le maaka e be e se therešo e be e le fela gone go tšhoša fela ga o ntse o sa gola o le ngwana o le mošimane o le lekgarizwana mola le mola jwale le jwale gore o tlo kgone go feleletša o le monna tia lekgono o le mosadi tia lekgono ebile ka ba ka re go wena ka re na dilo tšeo e le gore be re tšhošwa ka tsona na ke tshwane e le gore le rena re tswelele pele ka tsona go tshosa bana ba rena na jale a kompotse ke se se feng wena seo ka baka go tlhalosetsa gare rena re be re tshosetswa gore gona le khunkwane tseo ko e le gore ge go tlo fitlha setlhasela sa Christmas nako ele ya festive gantši ge re le bašimane re raloka ka mabu re raloka fale le fale be re na le go e bona khunkhwane yeo e tlhagelela fela ye khubedu ka mmala ye botsana botsana ya maoto mantšhintšintšintši e nnyane mane e le gore le ga o ka etšea fela wa e latlhela mola o ka se bone o ka se bone gore o e bone o tla bo le mahlatse jwale go thiwa a o e bolae ga o e bolae gantse wa e bolaya fela wena o napotse gore o mo kotseng o bothateng o ka humana e le gore diaparo tša gago tše e le gore